5. Na free station sa wagana fa na ya kasebo yi. Wa mafato apete dia bro ha. Ma memo watse na ye na se. Ye no bodie na se. So say ne pene na dwom ahwe so ma de pate yen. Tete ma dabo jiem moja e dia free sane dia. Na ya sida. Wa sida. Ye de ma twedi ampo dini. Anapa insama ye de ba no de drosom. Na de edimu akotene. Yadobe kwa santi mantemu, obuwa sisi ni ya high technical school, ubeka ya, betu ujasi headmaster mkwadadu wa musake kawamu.

0: bitu. Sebasa, mega tem ne mau jinabrani tempaso. Eh, atemitha nilu mifunction ya kabuma ye. Na malaria strong no se. Yesili angu alu alu package papi bim. Na shenu su se. Tablet ilu bia munya. Inti nu mingina.
1: Mega tem na kute. Malaria to finisho.
0: Suruko e jume na pumudinia hode na uba. Vega tem ama pumudine sinidane. Vega tem. Eche malaria son na mawanto. Ya unisi wa nani suspension mampara. Eya panacea pharmacy limited. Ene kra ene sa distributi. Open dudu etwa. 0593-802-668 and 0274-182-9178.

0: Aye 0244 867 0 68 0244 867 0 68 to my two and centrania a better this will be a work gate yari ya ya kan ho asem ni ebi ni se ne bo be hyehye no bi wo ha ne bo na hyehye no na ote ne wona chi bi wo ha odidi a na se aduane no ejinejina ne bo ase aduane ne mpese e be kọ so wadi ama waye cheko bi na aduane ne ejinejina ne bo obi wo ha na o regurgitate aduane no
1: okay
0: ntino emwa bi te se nantwie ne aponche because o ani nwan o mo regurgitate o mo puwesa te aduane ne kọ o mo yama obo so o ma sa e puwa ba na o ma sa awesa na o ma mene nipa bi wo ha o mut nya sa regurgitation ni bi nti wadi di no bo sa na aduane no na bi asa abo aba na num na wa either so obepo guana so obewesa eye sa gedi na ebo wonka ye obi wo ha bo sa ni minimum na ye no nyunu nyunu de bi ye no kwa ni minimum nyunu nyunu na sa na num na ote sa na num aye nyunu nyunu eye acid no taste na wote wo wonum no wote no wo minimum no e kye se acid ni bi ebo ba obo obi wo ha obe sori anopa no bo sa na ne voice na ye horse na sa ne voice ni mo ye dududu obi wo kran so bo sa ne voice na atekọ onteatea mu nye hwe but oda na dwono acid no aba ba be dru ni minimum ama ne voice no akwakọ ye horse obi wo ha de bia na okwan ni minimum na okwan ni minimum saa eye saa ged ya ye kan ho asemi bo wo didi wi a na okesu kesu obe be oche saa onun kwa whether sa wo didi o ndidi o ubonsa na obelche bi ho didi a na aduane no wa get bloated na ye funu ahye aduane ketwa bi nsu no wadi bi ho nom nsu okura na ubonsa na ye funu aye kutu na wa ye se cheko oje no ho a enje e de e bo funu de fe ne se nausea e de ba e ma bi mo kura ho a omutimi efem efe obi ho itimi ye no e ma acid ni bi kọ ba bi a ho me fa no enti no na man respiratory symptoms so na dwene be na say bi a wakonya respiratory infection bi be bi onhome fa no na infection bi aba ho nti to bi ho beba sase so obo wa bi ho abo se ni minimum e be ye kro sore throat na ni minimum ye ne ya bi wa na ne home ne kra no na nsisi so te se de wanya asthma no san ye ma nyina no e ya de a gastroesophageal reflux disease yari a etimi ma obo ya wo ya e ma obo hyehyew no e ba na wan hwe ni ya etimi

45, another 45, 04, another 04. Kepre ansa. Kasa humo bro nyan kupon. E mami moja nfiye ngu. Ewa mimpen pensuwa. Eni mesron sron miya. E mami ngu. Abre mpeja. Eba mabra bom. E mami ngu. Abre yedie. Eba mabra bom. E mami ngu. Abre mima. Enyan yuye sku. E mami ngu. Abra. Afena. Mi beye bibikasiye.

you are no life. Mammy, papa, I would tell me. Obi a nwo nwo beti maka che se ye drama na mba ko se anye mba cho ya kampo se ye ma na anye ya report ye ma enenye ba police station bi abra se ye du si kan ba ma ma mba pa sa na tie Dr. Sharp de demon chesa ni o sa nkira o ne se mfidie enka nokre mfidie ka nokra nka bebre wa bro ki ampa twonko mo ehia enuro mfiri gana anum aya akocheki DHL ene ayi ayi EMS ni normal posting ayi kwhwe nuro dudu a mpa twon mo de ko abro kire ni ade ho am na enum ma mpa pasa na tie uwo bi ode ni yade efira bro kire ba gana anum da ye bebie laise na tum o pese obi se asema mpa ke obetima bisai ma mpa pasa na tie oti enka ache na me che o se mo ni na o number 1 mpa ibo nsa ya de ni e wono utie ni mpa ibo a obo mpa e no masa ye wono ma yare fo sebi sebi o mba o asofo o mpa yinfo bi mu ma yare o tie ni amechi ono yu ma yare mba anu kura yu mishi shene chansu reba sane tie ma mpapa sane tie nisono ye nye nse mni ngina ni yebeti maka ni sese niye sunsu mni tumi ni amwode edi asuma ya wati asufasa sisono se yewe shamu bia enyana honto na sumge aba edi amano Dr. Sharp the demon chesa Oba mo on mama me papa obefa ka so aka no aba be si o ka so va ede na se no afa ka ekwe ni market no aka so be si o ADB bank so si o ADB bank ya bi so bi a se o ko Dr. Sharp o se nipa ni ni mampa ko ye nipa foforo te se wa e bi nzo so a eh o ye nipa foforo te se wa sa na meka na che so ye nipa foforo te se wa anase e bi a o twam Nate niwe yina intina manka biemu antu aso no mam papa wutimi baby awutimi awubi anu doctor bi se wa diagnose ana bibi se yade bi aye o se mbajo che se ode ba me o ode ba me yema na nya me du sika ba ma manfa ma wa ansia mo 15,000 Ghana cedi ansia ankama Tete den 150 million me to Ghana mra. Maybe eka sampa kwa nya yo information center. Adum FM ene eka sano. Ma me papa sa ne tie. Me bia ni wono ma se. Ebe ti ma si e aya resa kwa yo. Na me chese se nipa na fom kura na yesere. Oba yo wa eno ani se ni opese onsaka e o kwa mpapa so no mpa cho ye be ya ma onsa beka Dr. Sharp siwe ni branch oba bia oba no no be fa ka so aka no esi wo